Si Olindia Radio Station Itanagar siloga tagin program nga makoga la yining nga bintam gay na si yangare. Muyo chingo dogo lo Teachers Day nga sarpyo alaba sobam jiduko. New Delhi ga Teachers Day occasion lo India ga CJ President Berine Draupadi Murmu National Teachers Award Ceremony 2026 lo participate jila. Chingo dogo ga Teachers Day de nga achileba harte kinula rituko. President Nimi, Muyu, Award Ceremony lo Bimpa Kunam nga Viksit Bharat Sangduba Mungbolo Munu Atuboga Education Quality nga Richocho Chukba Mungapla Sangmuduba Ribolo Alere Ala Bimpa Linduku Education Quality nga Alaba Sangmuduba Teachers Dede Dedication la Alaba Ribolo Ainaga Poloni Achileba Alejire Ala President Nimi Bimpa Linduku President Murmu iring angugula pini Teachers Day de nga National Teachers Award nga President ji present jipaku ala bimpa linduku. Arunachal Pradesh lo ching China ga kidi labo larit na nga si Alemane Akosi riduku ala Arunachal Pradesh ga Governor Barine Lieutenant General K.T. Parnayak Pune ga PIC CCAS conference loka bimpa jilinduku. Governor Nimi bimpa kunam nga ka loka cho loka China, India ga civilization neighbor ba ripaku. Aba jeba Arunachal Pradesh oka Ladakh ga kidi dede nga labo larit nga rima bolo oka India ga territorial integrity nga alaba pabing bolo alere ala Governor Nimi bimpa linduku. State Teachers Award 2026 nga muyo Itanagar ga DK Auditorium State Legislative Assembly lo sarpyo alaba sobam jituko. Arunachal Pradesh ga iring appi teachers dede nga Urban Affairs Minister Balo Raja oka Education Minister Pasang Dorji Sona ga lak loka State Teachers Award 2026 nga jilin paku alabim palinduko. Aina nga polo ni abajaba dedication la service rimuduba minister Balo Raja nimi teachers dede ni so program loka tamsar jila gam nga bintam jilinduko. Aru roi ni nido isi achilaba ore ala meteorological center loka bimpa jilinduko. Papampare district ga